nik ngeku to tari karji e juguli yete nuba da nuba ko telta kare ko ji to yinu ba ngandang jirgo ji ko bo nganya ni ke baba ndo kai ni ke bai to jirgo ji a gonje lau mai jirgo ji a lau tai arsen e bai to jirgo ji a lau kan ya jean paul o ya lau tai ya edouard malangde nandan rot nat na naun kum ko ngai kare na nan bir kala yo ke rete adi angon de kitinga ma ke ngo ko de ngo ka de do kai marane bertoli do kai marane bertoli ni ba ko to ndo siri na me ko ke ni kemeto ni ba kem labdan ko bo ko kem be nyamnat la dinga tu ji ko moy ko an rete te ber kala yo ndo nan ji singe de maranga ke mata ta ge singe nan ge ren si ge ji kem be ko be ko ro todang de kululu mundu besau doba o gunangka kamurun ta ke nigeria o kanada malang ni nan nan simber kelayon to or ni ni kendo marji ba indo kudi kidi joy na me nyari ne kem dewe ni ngge guto to karje farsha juguli eto go ta iklen ngge guto ning te doba de ke to kratu kanjin ge guto nu ban lok ma ji kem ko be yan te beba nama jingar dominique bo dene delphine ikin jinga to lu ma jiro jimas de bayu lalo evariste na ji te sem bayu lalo felix duba ma ji parfait o ato kari alexi Oyeke betoloma yage Bernard Julien pense ngaro malande na unkum kongai karene nan berklayuan berklayun to nan di singir ng malang do bici tokura pekila bongmara pekura btj gb pele sar mundu doba o gorege malang si nan nan bisitu berklayu ya nan dodu jindo datoloma jean jindo da tolum jang ni ba guto do so so ina me ko ke nji ke me to adi ke me labdan regional ke do ba ta ding tu ji ta bai go mo ik ran te ber kala yon do na ni ni colonel bombay françois nji ke me ka be shit pe tu ji parfait ke me ke adrete ji ma du ma da tolum ni ke me ke sar tu dan si malang si ber kala yon to lan nge kuto ning te bai ke ndo lenji adi ndo kuto gidi ko gie na me ni kembe ke do bici te delegasyon ke njame na tla ata awo soro bo bai ke ndo kata gebe adi ndo ndo ho ye na me ni kada awo koro do te be no na jinya ke ngang no so do te tu malang de ni kada ke njen nge kuto no par nlo kuma ji kem ko be yan te wala berke tatol tate nam tete madisi ba am deji ci mayro to don tum majal bat bola ade awoy gige ba awoy majinga ya ni ba am deji ci mayro ta top sa ji kragna ni na nge kundum ndaga kadisi ya woyo ni ba micro lionel nomen gar awoy pa ya dunia dan per ke ay da sinari ba ma ba ay gom ta ma mi asik pa ore ma ngikut gir ko ingan ngikut so do to ba ngik gir ko jarata ta wan sesima de dokrante